Manuk aduk putta ilam tengkot doi kuasi kunik ngam tengsu ayah gilka tak ngai tuk kwangkuta aduk kak putta manino nam kai ngani wita kasem tni taum ka umyo kutta gusuta silrekun pinakku kutta chalisu ika yokta gusuta tunam pinakku kutta Jali makutwani ika yokhtput hwangkuta makutwusjit jali su gilirjitta. Makutlunawlu igni jali lgit. Asilgam kan gawdak lugi, tungrujak lugi jali gatnun. Tangkakam tiki bilak nechtigut